Frère Edouard. Olula kinga na ndenge na ngai te Frère Edouard. Boni yo moyimi boye. Olingi batala nga na bandi mosu te. Kaka yo moko. Mebi nyoso na mwasi na yo. Oba rani le Frère Edouard. Pesa nga confiance lokola na mi pesa na molimo. Bandi miye. Elongo na mwana ka Frère Edouard mabe. Soki bapaya baye na ndako. Toya famina ngai, toya famina ye.

dakika 23 chinse 7 cha mambia inafurahisha. What's up kama wewe ni kati ya limoseto ni

0: denge ke mugako ko
1: muyo turuma nande reti siyarenge
0: kai data bana bana pro baga chitori
1: kechemba kechemba kai pira ni reti yabwe siyarenge
0: ndamenda ikuri reti yabikira siyabikira ndokoja kukunera.

0: ma e te pini no musani oni. E omongwana mu yafana inifaki kimorabu.
1: Ego.
0: Na ndengura ko ruwa mu rezi nda butwa na ko binyoro ma e te kuna riko ruwe cha e nande mungwana ori we cha na che ta bu ken kaburi. Agate vabiga. Eken to keri tu abuate tinye sesi.
1: Aha.
0: Agate ba ru mu ma sesi. Ko mon ton de ku ashi ori ke anu ngwaria. E ke ro ko ru mu karanya ru na che sesi mu kan.
1: Nage.
0: Ya mu sesi eri na hini. Ah, te bang para bomba mang te chamore te ni fakti ken ka guri abu mang na die chai.
1: Kai.
0: Aga te ba se si no ari ngena nya kundi abu to ha ngi na ge te si ni aga te ba para bomba mang na.
1: Mama nya mang na ai.
0: Mama nya mang na ai yo ina ma anto me ba ga te ba ine jin kondi.
2: Okay. Kai kai.
0: E ba lo rende. Di ari di ane kia nungu. Te te ba ta ba ne ba me ga mo ga ko tu ave o ngari o tu avaria. Ongari magara rafu no mo swati na rutire ra nere ke riyo tuade nda eri abantu ba kya ngu ko si pye ngora rafu linda abantu ba ri ngari ki si sektori na mwana inji ya mona sa morende si ase kerero be ko morende ndu ndaba ku si to kuata mani ku no ku kenyere to mosena to itari na mira mo ndania
1: kai
0: bien to ba te ba no morende ku ko mu tikuru mo ja nani ku ete tfar mo nya ine cho gucha madam dori sonya to to mo chima sa ta mo se mira ribu ana i cho panike wo pande ngana ngani ta giris. Dingwa ropa simekanya nga masabi yo mwamba maronye tiamba tevi na kiri. Atu ae marwa bengi ya moko nyore sani ili ya sabusia. Ili nga tenga na sabusia.
1: Igo.
0: Mkimotahe kira wabu.
1: Asante.
2: Gojere. Gojere kabisa.
1: Halo.
3: Halo wabu gojere.
1: Wele.
2: Uya.
3: Uya dole.
1: Uwa kwa wane namba ya wangi na usee kwa yewa.
3: Ya wangi na agire.
1: Ngaki osembi yole bona kwa kwa nae.
3: Ya to kina kaya pangena kwa bibi ji bana sonya.
1: Oh. Biya mo kabiso ni ngo.
3: Ngo ne sino pager go ba sia go dero hi.
1: Eh.
3: Ewa no ando ba chamba te rede bi nda bana nia.
1: Oya bo ba sia de ria ya bo nyanka ma bo nyansi ala bo ndo nyako se de ria.
3: Bo ba bo ba sia gre ma go ko mo go sai meiga.
1: Abuna abu oh
3: eh
1: ekere ma abu kuji dura mate
3: ye wa no kuji dura ye abu abu go mo jinda manu di motu go go enda ida eh
1: kwa ne bantu be ekere ma
3: ye wa no bia bare o bakwa de o bada ba rwa mita ba uji ba sha ba de ta
1: omo oyo ndo ri ba gatere na nyali yanga bano le ronga yaro mo jibu na ibaka ba
3: eh
1: mo jibu ri ba gatere na nyali yanga Na Nyabuga, Richard Nyabuga.
3: Nyabuga ya nera garugiri.
1: Na gya garugirwe.
2: Nera Nyabuga.
3: Nera Alfred Nyabuga no mugambi ari ku TV.
1: Ari mugambi ngai bana kugamba lero.
3: Yo agoro mo konga sa location no agoramba.
1: Omo konga sa location.
3: Eh.
1: Mukwani bana matukonzi.
3: Ayambi ya mono.
1: Asante. Hello.
4: Aye. Aye kwini ni?
2: Yee, nade na wabu.
4: Makimole na wabu.
1: Biya mano saa.
4: Aye wabano mate mwole tisa ya matiaru yu.
1: Yee.
4: Mbora bota ande bota ande le kuyama niyo chikura koru waroro. No botu msa nyamdi nere lo wako no wako toke nse ya mo. Wana wana wami toba tekerete viyati.
1: Yee.
4: Ntora igumo chando e kuru mabu ntora aramo chando ndega iga se tole
1: ruiru goranja tu etabu
4: ruiru ambra na ara ya se kabga tan se jange tin sai dere iga no ne ya tu te le ke ga ke nja tu ete no ne ne fu ko mu i sonde ko nyago to ita ai gare ro to ke ngin se ne ka nye ke ta se fu
1: okay
4: ona bana ba min ton se na ga nimbo ri ba ke nga ba ro bungo se ba ba ba nin bo no ko so ba ko ba tika iwo Mbori yo mheshimiwa Madam Doris fanya toto mbori yezi rondo vye varasi josi vati munga nere pasi wati omoigori anto ndagori obotu uwenya manera mta nya undi keruvo pande ulimerda kombo mocha kuruvo mocha arafu mwenye watayari ya nama shabi kigete kurura alise itole siyagabu na Samuel nyabuti mose oki nichoni nyabuti ogao Rafu manya watebi yongon kuru tinga gari hoteli ye vigali no wabu ya tres hoteli ya ye Rafu tinga poda bana poda ba tinga bonsi pinko renga kasu ikuwa se kuru iru uke umu anu mtu Eye nare kui ya mone kichule chisa mone kia iru mtu buka te kande nya sae na atuwa te ya mone
1: Asante sana Star 264 hashu manchomo tekele
2: Nere nchayo kwekore kredi kia okia vene kia buwango mono

0: Yeah, macho.
1: Ahora.
0: Yeah, macho. By the for the first time, abantu abavonzi. Bagatine na Nyamira Heights. Baite ke to kora ngeri ngantu bwata mbashuja.
1: Tiga kona gutware tagatango.
0: Baga kigente ke life.
1: Live band.
0: Tata paka ngabuga gente kini ngeri keri keri.
1: Yani ngana keri keri. Babo kabinga bagasuka maega.
0: Babo kabinga bagasuka maega.
1: Bakaba kabariri ibaga.
0: Omo mana oba mwana bari ngi kali begita.
1: Eh.
0: Wo kora oyal mambuli gine ri maega.
1: Eh. Oru esigi ba.
0: Wo ngi ngadu. By the way, aba kero muda be koko fako. Eme kisuanga aba bugi aba. By the time toko kore show, kero muda ngada nyumba ne ngambe yuko kama. Mchanga ngambe yuko kama. Toke be kino ani gari eri geti gari.
1: E paregon.
0: Ego toke be kese study mari kisi.
1: Manyonto ngai mo kako no zito kego gie. Kwa nesta. Aminto.
0: By the way, muga ka amagana aria didikare nari. Kikwano lido monto wanchira segete yari ingira estrago kware kogenda komonyora
1: komanyango kwenye document
0: komakuro kwenye document in your mind
1: manyanga baka hamba akari ingire eba harikoveka omotum
0: baide kwa kogenda vizi nabako nyanga mkulisi wangete utaratibu nchilebi intopiko kore kana the happenings chukwa kana nga siku samoja baka chisa kete indagi liya ngombe nye kame baisa kumi nchoke kuruga iga 20 minutes na ikiri gari ikiri gari sambiri manya kuhira na hoche
1: inkwaru ete edet use kwa teve tiyo monto geto manchi wonga tumela
0: na gari kenya
1: Muno mwele ya tati Sofa wabira nega ali kenyanya Akamanya kuhonda kanyali tukuligima
0: Kanyali tukuligima Kuma konyo
1: Lizimi
0: si minchi ya rengo Nabo konyo wala kwa tebi mwantu mwena segete
1: Yes
0: Ya bidi wata ala wai kama chui kangena so
1: Kuma konyo wala Obwata kwa semelinga Nimi wala njira
0: kagocha Kwa konyo mwano ya sige asia wadi jingo Baku wakumike
1: Eh
0: Mwanto ya ebe Nandi si minja yungo mwakiri Watale kuru wali kocha Pono nandi wachiko tuiko monyora wa koi mukiri wacha kakurutaka gina gaka
1: sumizi mba ukani jige
0: ndiki wacha kurutaka gina liya kenya mbiga esikino
1: wate kene gendiki ya mbiga

Right, kene ke SFM ngo baye manye tinga matigara leti maite nanga yari bege tege sakurwa karongo chi kuria kogenda sense moya ne yo moelio yenkwana ye anaba tege se studio chesa chesa na tebya bantu nga baro ninga ndete ko tebya bantu ngibya wambira ento kere ke no bantu kunyara ko bokora se chesa chesa no kene kinga wachira sisimi nyobo tege to kobo mubuya se chesa chesa kana nga sisimi yao elinde elio nyara libagali ligi yaganda sisimi yao ase 779 hash omanya kuganda option number 4 akwenda star 779 hash option number 4 and option number 1.